Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe ne babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni zaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za wikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulabo oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi, anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo sinza Katonda wemme otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 5,000 emitweto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya oyinamu 10 olwo wasuza omaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'12-13. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku kifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki, but you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku bbiri nga tolya na mmere.